Hetae mberwa na kasere cha gore lino muembi uyu adaita shasha mungoma dzomanika gore raperali nyimbo kwayo nayo nyimbo inavyo gore lino nikati Rudo zvino pano kubuda kuna iyo Rudo ndoenda kuyapinza ine Patricia William gore lino nderangu ida kwanisa iyo kutolamu bairo wa muembi anapfala kwalo meyore voji. Cinco horas e 25 minutos.

0: wa makore kumi ya kubarwa zina lache ndi Ivan Rashidin. Sikubi mwana uyu ana utenda wakuti hapani sitai kulanga nshimumu uzati akadasimila iye hembe yache ya dota na kamdula wakuchena. Anamuona kuna iye mwana uyu nukone miamsiepu mapulisi ya lepa duzebo one pindani mshibirano na wazinza mwisewenjesa namba izi za foni 86-21-06-991 one 86-37-29-363 5:35 na hafu mova shiri kutwera izi kubuda munkhozi yatu mashibese ya nyamusi uno ndo toma ine na ichi shiri kutwera.
1: Asikure kuti aina ununzara.
2: Haiwa, wangwa shakanaka.
1: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Shakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
2: Waima kuchema.
1: Ona ana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
2: Alima. Inina ndina nguweye kuzvita.
1: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
2: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
1: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena azie kuti uripano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapu wa mukana.
2: Haa, urimugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
1: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
2: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, yoru mufaro wangu, mudikani wangu, ukachema, jinusuwa maningi, ndisiye ndukumbungundi.
1: Wazvona musenzere wazvo, aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazvita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
2: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Wa Institutu Medio Politecnico Globe Nzerumbaire wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mukana wakupfunza mugore la zvuruzviri nokumirina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensa ya saude, tina makursu ya enfermaje ya saude materno infantili, enfermaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadzi nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbaire, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyeti na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba linalanga na zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti 1750 metika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbaire munati batatiri mutaundi la Beira mubairo shota mumseo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mubairo primero.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndana nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka adikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka echa ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabininguri garega, uye rarama no mfaro. Bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo wakawanda.
1: Ay.

0: Ndanduze kupedza. Ndiri kutsvaka basi chirarami.
1: Ana, yura ndiri kuchemei kudaroko.
0: Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kure kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguva yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.

0: Zviri kunuhira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Uri kunaka adika mai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabudanya kubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafura kesho ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafura kesho akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu ligarega uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: riri kunuhira.
1: Ndanga ndano nguwa yakareba ndisikarye muriyo unonaka kudai. Kuri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese ano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka eshe ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaraka eshe akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligarega, uye raramano mfaru, bamba kunaka, bamba kuita ndarabu, norudo wakawanda.
5: My sabo,
6: my finger,
5: my sabo,
6: my finger,
7: itantu amu.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka esha ari kurifarira?
1: Kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idzvo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku nomazanda pabiningu regarega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo.

0: basa. Iri kuchaka basi chidarawe.
1: Ana, yura nukushema ikudaroko.
0: Ah, Alima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asikure kuti aena ununzara.
0: Haiwa, wangwa shakanaka.
2: Ana, aena kurumbwe chichema kudaisha zviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Shakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema. Panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutorera
4: kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu, baiwai vhasina uye dzivhikirei korera. Senzi sainguwa iliese chimbuzi kudakosia noko noko tweta mfura. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Kana waitwa kana kanyara dzinyunge sabau kana kuti ingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatu kwa maka maka nge kusenzi sa mfura kana chikafu chinonga chino chikonye. Faidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa sertesa haiwa nemarota. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurikia zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Hokoyo, kudai mwechisorora, matesuku akaita mvura mvura, kusemhuswa nokurutsa, kudziya mwiri, kurwadziwa nomundani, zvingaita kholera. Endai chiriporipocho gomboti otongo iri padhuze dhuze nemwi.
5: É corrida para o maior palco da música moçambicana. Já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
6: E bom, portanto, em Goa, Zedu, Tribana Coita, Natu, Nema, Kuma, Aro, Natu, Negumi, Remisesca, Namrogumuna. Atinozia, Guti, Mutunga, Miri, Winikeno, e Moçambique, Daniel Chapo. Ambizani mazuno kusenzera mu province no ikimanika kacha pedza mazuwa matatu. Selishina tenesi, uruko nekari bargwe katanga kusenzera nyama suno mutunga miru unike ino. Tipase tizgwe majinji kubargwe.
7: Mambo watikolino Daniel Chapo adibuda kufezesa tunopano uno kucheza makamaka pakutsogolera banja lati alikoneka kuita muluani ino yakatandika muno mu district la Barve mukutoma kwache kuona kupita iye province ina banika mukupinda kwa siku zitatu ndikoneka ndina baba sina ndi mwana
8: Pedro Juliasi
7: Zabuda makurungiwa pano, ndi zipi za sala mumsoro, kano ndi zipi za pinda mumsoro, na mambo Daniel Chapo.
8: Eu vi os ensinamentos dele sobre, devemos combater os boatos que está a destruir a nossa sociedade, não só com a crise dos combustíveis, devemos trabalhar muito, fazermos outras, muita coisa para podermos prevenir essa crise.
7: Ninga shibozi salangwa na mambo watikulino sandikana kupesa ubandupando ninaona baba zina
9: Titus Manuel
7: baba Daniel Chapo apesa kutogorera banja muno na wagale wa mkati mwa distrito la Barfe ndi zipi za mpinda wa mso
9: zini za mpinda msolo za kuti ngati saite magumba o manyepo ya kulonga zini za kuti hasisi kuitika dipozi zvinango zvakuti ife pano aleya kuti tendika kula zvense ku mercado ngati teni madimba akuti ono kusima zvisimwa zvatu dipozi chinango chakuti tiite agricultura kuzvakulima nakuti ndizvo zvinadzaita kuti tione kupeza na ulombo
7: maita basa kulima wenzi wanu wanadikana kutuone kwa chilima kuchila kuti urombo huoneke huchipera mukati ma tikura tulino maiti nandimwana
10: jeneru definiasi
7: mulipano pabanja la tukolewa na mambo wa tikulino Daniel Chapo ndijipi za mpinda wa mumsoro kwa sababu disikuwa pano nyamtsuno
10: haa ni mbano ndapinduwa na nyaya lunga hiyo kuti pada pinda wangu kanyepa kuti munga sangana na wangu muna unga kusana nao mizie ripenda saditi ispantila mbutika na da mbutiko nere kuti ndizote meshi vila dikati zeneso wa shinja pia guante mapini mpine wananga pinhabe gani pamui na pulini famba saka hati apinda di zeneso atina kusangana nao zwa punya mtu kupapai watu chapu watipunza zikali masoka unyeba sadita delegati kwa unyeba di meshi nga zeneso
7: ndatenda pakwenderera kucheza pano zvizhinji mama zvaoneka zvichirangwa abuda mai aranga kuti arikuda kuti kuoneke kuchiwa kwa zimbudzo so mai wakuti wakakwanise kuponera pakutoma ndi mwadzina la
10: Reshina Tobias
7: mazvibhatiti
10: ai nevano lati zvese zvandipinda zvandegera zvese andironge zvakwanda di
7: kuona kwano zvabuda zvarangwa pano zvi muna zvisvikisa watano kuna wenangu hawana kuya pano
10: hawana kuya naenda wakabasawa masoko ningana yati yangundabva pano
7: ndatenda wadikani ndiko kuchedza kwatu takwanisa kuita na wagali wa mukati mwaluanini akatandika muno mu distrito la Barve pakubuda kutsogolerwa banja na mambo wa dziko lino Daniel Chapo ningakulanga kwachi akumbira kuna wabarwa wense kuitira kuti waenderere wadabatana kuitira kuti mutendere uoneke ulipo pabodzipo kuita zviri zvense kuitira kuti kuleke kuoneka masoko akubalalisa zvinhu zvakundopwata achiti pazvense izvo zvabudiswa na wagari wa mukati mwa distrito lino la Barve makamaka mukuda kuti kuoneke kuna zimbuto zankhoza pabodzipo kuoneke mafiyo kuoneke makamaka mafoni kuti wanhu wakwanise kusenzesa foni mumitunhu ya kusiyana-siyana na awo warikuita basa la kulima lisha kuitira kuti wangalima waone mbuto ya kukagulisira zvirimwa zvavo mukati mwa dziko na madziko akunza ese pakupezesera na masoko aya iye mambo Daniel Chapo adzati zvense izvi zvaoneka zvichibudiswa pamhene zvinati zviitwe na utongi pabodzipo na vabetseri kuitira kuonerera kubudirira kwa vagari wa mukati mwa dziko lino Selechina Tenesi katandika Barwe.

0: Halima, ndaguze kupedza. Iri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura nirikuchemei kudaroko.
0: Ah, Halima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kurei kuti aina unonzara?
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Halima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yura, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka. Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimweni dzepamutanha penyu, baiwe vhasina uye dzivhikirei kolera. Senzesa inguva iri yese chimbudzi kuda kusiya nhoko nokotsveta mvura. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabau kana kuti ngemarota kumasure kekuseenzesa chimbudzi. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa makamaka ngekuseenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Kufaidzai zvakanaka mvura kana kuseenzesa serteza haiwa nemarota. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurikia zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Hokoyo, kudai mwechisorora, matezuku akaita mvura mvura, kusemuswa nokurutsa, kudziya mwiri, kurwadziwa nomundani, zvingaita kolera. Endai chiriporipocho kumboti otongo iri padhuze dhuze nemwi.
4: He corrido para o maior palco da música moçambicana. Já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.

0: zekupetsa. Iri kuchaka basi jira rangu.
1: Ana, yura nukushenda ikudaroko.
0: Ah, Alima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asikure kuti aena ununzara.
0: Haiwa, wangwa shakanaka.
2: Ana, aena kurumbwe chichema kudai jaziru jegapi. Ndisiye ndumbati. Shakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii,
0: waima kuchema.
2: Ona ana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidika na basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga achikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Indiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Kwemuri muri kutsvaka ramangwana rakanaka, yewo ndapota musadzutsaire. Wafungurwa mutariro wokuitira mabasa ezvekufunda egore rezviuru zviri. Numakumairi na matanatu Institute Medio Politecnico Globo Nzerombawiri. Mundime ruzio rwezvo utongo kuno makursu akati enfermage ye saúde materno infantil, enfermage en geral no técnico e medicina geral, com administração no gestão, kune curso de gestão pamwepo no contabilidade, kuzoti mabasa ezvo kurima nokuchengetedza. Ndiyo agricultura no conservação, kuno curso yomabasa ezvekurima nokufuya zvinyama kana kuti agropecuária. Kuda kuita mutariro uo, batirai mapaso akati copia e brieti ni certificado zvakadindwa. Copia yonuiti pikicha mbiri dzihafu miri dziri dzakajeka kana kuti coloridas. Atestado médico uye mubatira gumire mbondo na nomwe nombofana kana kuti 1750 mitikash ye inscrição. Instituto Médio Globo Nzerombawiri iri kutaundire Beira Mobile Shota, Avenida Cruz Gomes no mutaundire Shimoyo Mobile 1º de Maio. Michida kuzwa amweni masoko akadzara. Kwa yaibote mutufunu zakati, mash 258-85-36-29-304 haiwane info@impgnm.ac.nz. Nzerumbawiri.

Ti noti makumi mashanu miseso no miseso kwa jino kwa namsere uvapangu vasere 20 horas e 58 minutos. Maka procura Rádio Moçambique, emissor provincial de Manica, Xcamuino, emissor provincial de Sofala em Nhambane, estátua Chacanaca, Tinomu da Messe, Tinote Atinha Choco em Mirapano, Kega Cotitinomu Zivisa, Cotissimira em Jacadiango Cotitrimungu vai um pepo, Dica quando não vamos para uma procura Murodica para Rádio Moçambique, mas só com condimios português. Mises kwa mishano tishabunga ijana ngozungo mazokusena siyana Makumi maviru mseso vapangu vamfumbamwe Toverenga zvizivu sotokusena siyana Makumi matatu kufapangu vamfumbamwe toza no masoko mtangandira ngondi miyo chindao Na akarapo jino kwa nanguva gumi Chazoti tinge tuchiverenga zvi masoko ngondi miyo chiputukesi Mises kwa mishano tinozovara ijana ngozungo mazunga nanyi Shikamuno kuza no mabuyo kusena siyana Da krapo jinozo kwa nanguva gumi Napo sa 23 horas. Ndipo napo chazori tiverenga zuma soko ngonde miyo chindao Papurugiri mnodika vrati msambiki Tinozo jikwengwe rusa da krapo bata makumi matatu msesu wapapanguva gumi Napo sa chazoti tizino masoko mdangandira ngonde miyo chputu kesi Ndino tindini Ndini steni bindo Mwana waka chasara uvira kanchikasko provinsia yomani kavano ndizivango kutite guru mauraye Tinoti rampanyi munesu Ndina Rosario Domingo shkumchini jompepo Uvira mprovinsia yomani ka Maneksi gulamu ndiyo mchufu ushtimira chuzuvara nyamasi Tavana ya kumabu yada karamukati Modoro barino rochimoyo Tinoti mukati mwenyika inu yomusambiki nguva jakwa na mfumbamwe 20 horas

0: Ndandize kupedza. Ndiri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yuro nuri kuchema ikudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kurei kuti aina unonzara?
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.

0: Vapurukuri mrodi kavuradio Musambiki tinoti nguva jinofamba tochiti shtatu chakanaka. Shtatu chokuti mazuvari kupinda matatu omweji wanyaonga gore rutuzviri makumbi maviri omakore nomakore anokwana matandatu. Ngeyo tavianu masoko mdangandira ngondimi yochindau. Tochiti mambo vonyika ino yo Musambiki va Daniel Chapu vari kushandira muprovinsi ino yo Maneka kumazuva matatu. Zivanyi kuti mangwana vachava vari kumutundu oguru. Kumutundu ogorongoza tichazwa nzvakadi ndijwa sakramento mairirano nokuturwa kumvuti shikamwe nokumbwiniswa kuvaya vainga masocha ochisungurirenamo mukati mochirongwa chinonzi DDR. Muprovinsi yo Inyambani tichazwavo osoko mairirano nokuverengwa kumabhuku kuitira kuyejurira mabasa okujija munondau chakasiyana siyana jokuverengera mabhuku. Vapurukiri munodika vuradzi Musambiki mukati mochirongwa chino Maneka Sofala no Inyambani tinoti taviya nomasoko mdangandira ntsvakadi tinoenda dakara kubata panguva gumi. Zvatinoita pano vapurukiri munodika vuradzi Musambiki ngozvokuti mambo vonyika yo Musambiki baba Daniel Chapu vabwisana nyamasi ngoshitatu ntsvakadino jimwe ndavi ndavi jo umambo wakatarauswa mukati muprovinsi yo Maneka pakukombesa ntsvakadi kuizwa kuchirongwa chazvino mairirano nokudhirivharwa kumari iya inopa budiriro kuno vantu mukati muzvirongwa zvokusenda siyana zvinovisa abudiriro mundaraunda. Mairirano nomazwi aikombeswa ntsvakadi zvinokomba kuti ichuru nomazana maviri makumi matatu nozviviri zvirongwa zvomabasa ndizvo zvakapasiswa chikamwe nokuperekwa kuno mari kuitira kushandisa mukati mumitundu inokwana gumi naposa kuzoti mitundu inoshitonga iyo muprovinsi ino yomanika inokwana mitandatu. Kuvereketa kamambo vonyika ino yo Musambiki va Daniel Chapu vazivisa nzvakadi pamusangano vaita ndiko katandika vuchiti mari iyo nzvakadi yakavira kuti ibese kakurutu uye inozoti yengejerwe mukati mokupiravo kuno vamweni kuti vaite zvirongwa zvavo zvobasa ngochinangwa chokutsvaka kubudirira kontaraunda jakasiyana siyana. Ngatizwe kuvereketa kaiita mambo. Kuporetesa mari nzvakadi kuno avo vanondangariro zvakanaka kakurutu kuitira kuti vaite budiriro mukati muzvirongwa zvavo zvokusiyana siyana. Mukati munyika ino yomusambiki mitundu yese inodika kuti iwane mari iyo ngokuti yakavira kuna vese vanoda kuita kuno zvirongwa zvavo ndiko kuti mitundu ibudirire.
1: Poucos aos poucos vão devolver esse dinheiro e nós vamos pegar esse dinheiro para continuar a emprestar outros jovens, continuar a emprestar outras mulheres.
0: Inopetudzwa mari iyo nzvakadi padoko nopadoko ngokudaro kuitira kubesawo kuno vamweni vanoda kuti vabesereke mukati momabasa. Mambo voprovinsi yo Maneka vaivereketa nzvakadi vochitivo mari iyo inobesa kakurutu muprovinsi yo Maneka kuitira kubudirira kondau jomabasa akasiyana siyana. Ngatizwevo kuvereketa kuvaita.
2: Para a implementação do FIDEL, a província foi alocada limite global de 61,61 milhões de meticais para 11 distritos e 6 municípios.
0: Imari yakabviswa kuitira gomero mitundu nomutundu umwe muprovinsi yo Maneka mukati mokubudirira kontaraunda jokusenda siyana kuno chirongwa chinozivika ngokuti FIDEL. Zvakabesa kana kuti zvinotongobesa kakurutu nzvakadi. Tinobonga kuitira kuti majimai mazinji, majaha mazinji awanike uchibudirira mukati mobasa. Vapurukiri munodika vuradzi Musambiki zivanyi kuti ngochina chino mambo vonyika ino yo Musambiki baba Daniel Chapu vachati vashandire kumutundu woguru. Vapurukiri munodika vuradzi Musambiki nguva jinofamba Ntaka didri mukati mundima ino yoma soko ngondi miochinda mundangandira. Takuti tikogome kwenda kumutuntu wa maboti tende koda vijana no mdunu wedu. Ndiye Armindo Masing. Tinoda kuzgwa ntaka di Armindo Masing. Zuri kuita kudini kuna ipweyo. Rapi soko runaru.
3: Vatunga miriri vuma biblioteka muma perido kujijira kuna distritu uro maboti kumkuriru kweno provinsi yu Inyambane. Ngo varkwanika mkati momsongano wakujijisana ngo jomabatisire o mabuku maperire o kujijira. Na kuri mabuku ea anodakaliwa aku verengwa ngo vajiji vangatuma wea ngo vajijisi. Igumi na shanu majibibliotekariu varkwanikari vashashira zijijo. Va Anaselia Shambukil na kuri mtungamiriri wa biblioteka provincial warkwa nikapambiri po msunganu walo kujijisana wareva kuti basa ili rina chino guru kupekeja uzivi hakuna majibibliotekario o mudistritu uro mabote kuchingaba mabote ega igumi no vashano engango suatareva
4: mabote na heda gunzisa avatiriva hina la avatira kuni mabiblioteka kasi vatakota kuluku vachikela vanana valava mabuku vazvikota kuhakisa vavatenderi hiku atiri loyi lowu akala kwanga wu tivi apimisaku kutshama u nyikela buku maja buku praki chikela ka chigonzani ka n'wanana ngila ku vale hi ku sangule hi ku mahiwa yini a ku hluliwa u gi rejistara u gi tsalela u gama u tiva ku hi mani a nga tsala gona gi wulawula hi yini para u ta kota ku loko u ya wa giveka u giveka laha ka u ndhawu ka gona hiku loko u giveka laha ka ku lahleka loko a chikela n'wanana lava buku a nga ta giwa hi ni xipandzi xa 15 wa vona va suka kwelomu ka maxikolas secundarias escolas básicas ni vambirhi va xikola primari
3: mabot manga mabiblioteka mango manga kona matira kuna ni mpimiso kutani ku engeteliwa
4: lomuka mabodi makona mabiblioteka mambiri ya maxikola xisekundariya xi wona matirako maxa kusuka ka leswi swi gondziwaku laha lava va maxikola basika va nawu mabuku va ta va vhulula undhawu ga ku kota ku a vanana va kota ku ta va talera va engetela leswi va gondziwaku lomusaleni
3: ku veriketa kwa Anaselia Shambukil na kuri mutungamiriri wa biblioteka provincial muno muInyambane a xibuyangu musungano wa kujijisana wari kuwanika uxitika chungu spiritual rino viki uchizofamba dakala chirongo muna chorino viki angopa musongano owari ituso radio Mozambique tikava tibatira mazwi o majibibliotekari maviri ari kuwanika axira zvijijo izviwari
5: Cristiano Alfredo Zefanias nsukela ka xikola cha xikola basika de Makuluvi kwa muka kadrupana cha muka mabote
3: zvigonzo leswi zva kufamelana ni ku khomakhoma mabuku mu va bibliotekari zwi fambisa kwini
5: zvifamba khwatsi laka ku wanga zviyingimelangi kasi ku hivini zvigonzo leswi machungana a mfumo lowu hi zvione zvaku hina ni tora na ni wuna gau TV legi uzele u rumela ekipi leyi kasi ku yi ta hi xikela ha yi phamela a mahungu lawa ya manene ya ku organizela madokumente ya lomu biblioteka
6: avete hi mina Nelcia da Olga Gilberto Teles ndzi tirha lomu biblioteka laha xikola sekondaria timaboti swa hi siza ngopfu hiku ka xikhati lexi hina hi tirhaku ni mabuku hi lava ku gondza swin'wanyana swa ku engeteleka ni mayelano hi ku tirhisana ni mabuku ku ma hlayisa ku ma tsala ni mabuku lawa hi nga na ku tiva hlayo ya mabuku lawa hi nga nayo ni ku hi nga ma nyikelisa ku yini ka vagondzani kumbexana ka swigondzani leswi swi ma tirhisaka
3: kuvereketa ko maji bibliotekario veya vanwanika vashi balta mabiblioteka umaperele okujijira vashibu yangu ntemejo yosijijo zwavari kwa nikari vashi zwi ashira kuvira chipiri kushizo famba dakara chirongo muna chorino viki iringo soko naravere mwandina Armindo Masing uvira mudistritu rumabote kumkuriru kwa ino provincia yo Inyambane
0: Tabonga Armindo Masing kuvira kumtondo wa mabote mprovinsia yu Inyambani. Zatunaita panguva jinungo zuku tipike kuna John Sacramento. Tiz kwenko chirongwa DDR. Majisa kanaka.
7: Umambo okumtondo ogorongoza urukuveri ngeira kuzona serira umwe ni msongano. Wakuda kuti uve uchibuya nkondava. Yozano lukupike jampango kuna mundu mucha. Valikuda ni uwari msongano kuita kuti vanarume vachata makura ngarira kuita imbi. panazova pachibui wangu shure jukusiana siana kudari inga ludo na mdoni pomwe kuziva kukasha jakashata no jakanaka kubudira mbasa pamunukule remeja magalio uchisikwa. Mujimai arikudani jiswa kuitira kuti abudirire mukati mukuda kusunga shwiro uhuru mukati muwar msongano pomwe pa umsongano panozwanika nongana kana jo umambu no vabeseri mukati mukuda kuvangisisa lunyararo muya mtundu. Soko hili, laziviswa ndi mambo uko mtundo gorongoza wa Pedro Musenki, mukati mukuna serira, kuche ukijira kukirira ko makole matatu kwa sainwa, shtendirano, cho kulekire samvuti, kuvulisa makamba pa umwe, nukuyanisa pakati pubungano, vataki vohondo va Renamo, ndiko kuna zova kushirika jiru wa mwiji kugumi na shano jomweji wanyahonga uno.
8: Mkinosh keremos essa conferência denomina se de fato One Health ou abordagem única da vida em que nós queremos pôr o homem no centro. Este homem deve ter uma educação necessária para ele saber separar o bem e o mal.
7: Kere musongano uar urukuda kuti unyanyi kunangalira ngo mundu. Mundu ndi andikana kuti ave ashpangwa kunodika kuti akwanisi kukasha zvakashata no zvakanaka. Kuzoti ngokudiviro tiri kuwanikare muuno mutundu tiri kuwanika no vantu pomwe vanodikana kuti vave vachiziva kuleremeja kusiyana siyana kuchisikwa kudari inga miti pomwe no zvinyama. Tikabuya ngo mwanarume tiri kubuyavo kubudirira kwa mujimai mukuda kusunga shwiro huru huru jo mutundu. Ngokuti itisu tava tishitambu jika zhukuruwa na maningi ngo hondu mujimai anudikana kuti ave ashipeke jao masoko wakanaka kuna mwanarume kuti mpikuwa tindikana kuhulira zwe muimbi. Mambo kumtundo gorongoza wa Pedro Musenki warukono keja kuna majarka na mapunda kuti avadikane kusia vashchengejwa ngo vandu kuti zwevanoda azwisiviki.
8: Shidi gorongoza era de guerra ontem, hoje de produção e está a caminho a desenvolvimento sustentável. O que nós queremos é que nossa Gorongosa jamais volte a qualquer instabilidade.
7: Ati mutundu o Gorongosa o inga umweni mutundu o guzivika nombirikira yo imbi zuro pomwe nyamasi tirikuwa nshakadi no mabasa okulima pomwe nukuita zokusiana siana pomwe iriwari igwanja rubudiriro hunogoneka nukuti nguku mkuru nogondeka. Jotino daitisu ngozo kuti kuna

ndiri muhondo kushandira mburi yangu. Mazuwa shpinda matatu mwanawe, weji ushitandatu ndinyaonga. Gorero zuru zuviri makumi maviro makore numakore matandatu.